Somaliato. Fungula radio yako nsiku zonsene za chinai. Panzizo shana na mapindi kumi akumaulo. Tawera uvesere programa ya Ana. Tinakudikira.

0: Imediatamente seguinte, as entregas não têm custo adicional, são de graça. Mahala, somente pague pela água ou água com a garrafa e receba na sua porta na maior tranquilidade. Faça o seu pedido diretamente no site www.aguaprosaudável.com ou pelos números 85-3001-665 ou 87-1314-100. Água Prosaudável, a verdadeira água saudável.
1: Programa ya pali na skana ya panu pa radio Mosambiki. Inaveka nsiku zonseni za nchishanu panzizu tatu na mapindi maku mawiri. Kalani na ife.
2: Nzizi tadi na usere mapindi maku matatu na mawiri. 8 horas na 32 minutos. Nzizi uno tinati tukupasire ni chizuiso. Chinango chine ife munu mustudio ya radio. Chokuburukira banyumbe kulu ya ungumi ya munu munzinda wa baira. Makamaka pambuto ire inasalakana ungumi wa masu. Anachita banja makamaka maruani ankati mwenu provinsi ya Sofala. Pakufuna kuzindikira kuli ale anthu ananenseka na maso. Tirukulonga pankonokono wa ng'ala. Mluwani ya Gorongoza na Maringwe. Nsiko maku mawiri na ibozi pantandainu ya nyenzi chakajino. Panati tu banjini iuoneke. Mluwani ya Maringwe. Pachisa cha Palama, Kanshishi, Tukuta na Senga Senga. Kuli yale anagumanika mpisa bibiri mpyadidi peno tulonge distritu ya Maringwe mpyadidi ya Sensemere mpaka mpisa bibiri tuwera kutia kwa disi kuyeswa yeswa aonwe na matekiniko na akonzi angazindikirwa ngakali kute alinao une utendono wangala akwanisi tukwenda kaburuswa pansi kumaku mawiri na ziwiri ndanda mbikalainu yenyenze. Montu Maringwe mo, anati tu, aende pachisa cha Gumbalansai, Maringwe sedi, mwemule ndimo tu munafuna uoneka makonsulta wa, tuwera uzindikirwe. Nsiko maku mawiri na zitatu, ntandainu ya nyenzi, Montu Maringwe, pachisa cha Subwe, Nyamapaza, Babozi na Nyamakala, nipatafuna kuchitika makonsulta wa. Nsiko maku mawiri na zinai, ntandainu ya nyenzi, anati abwelele mpaka, distritu ya Gorongoza, Pakaza Banana, Vanduz na Mukoza. Panafuna kuzindikirwa antu ana manisikirwa niwa. Pansiku maku mawiri na zifemba ntanda inu inyenzi, Montu Gorongoza mo, anati agumanike Pakanda, Nyambondo, Pabozi na Nyamusongora. Ndipanafuna kujitika makonsulta. Pansiku makumawiri na zifemba za ntanda inu yenyanzi chakachino, tirukulonga nsabudu. Ngorongoza umo, anate gumanike mpachisa chapungwe, mazimachena na tsikiri. Kulimwe, anagumanika madistritu aniwa, damalefi nomoza pa Maringwe na Gorongoza, pisa pepire, mbiadidi musensemere, muyendi mbutu zezire, kwenda tu kawonana na awa nyakuziwa kupichita, tuwera kute utenda uonore ukonzwe. Alikuchemereswa kazi njikene kuli akazi na mankalamba tuwera kuti haburukire na kuti kazi nji pisa uoneka manensekerwa niwa kuli akazi na anji bibiri pisa zasosa kuti muntu ulekebe uona penu zakale boliboli mshadidi mupibanzire na mankasa tuwera kuti muburuswe ngala mkale na ungume uwadidi. Kukonzwa kwa utenda wono kunati kuchitike pa nyumba ya ungume mudistritu ya Gorongoza. Mhedidi mukale antu kuchenjera nsiku zidamalefi nomoza muburukire Montomo. Chikali chizuiso chinango chireifi muno mustudio ya Radio Mosambike. Anofunza nzizi, tadina 8 na 30 i 6 minuto, juseri mapindi maku matato na matandato ndio nzizi. Unaife muno mu studio ya Radio Mosambike. Tendele hapa tisake kuimba tikwanise kubalanga zanzizi na kutungafika nzizi ufemba. Mwenye mkwira tinate tipite nchivirano na anza atuwa kumaputu tuwera TV mbangwa za panzizi onore. Hapa tichemere kuimba kwa Alfredo Colette na yache nyimbo Maninya.

Mafeka mwanawe basa loru kubata kabujio lakapunda maningi mafeka shamwali yangu. Haa? Vanakaji chano nombwere volamba mamuna ngoti vatamika. Hehehe. Maiva dangali jovaifamba mushipeke jodishpeza ndivona mamuna. Iwewe mpwere shuwae muda viraro kutindino muda kamale mamune u. Aushai mziva kutanamuka juake. Imumuwe vachanu po maizo legerao mamuna vashipinda kuchanga mpwere. Mwaivata. Mwaiozira. Vichini jumaita pa mzipo mamuna vobuda venda kuchanga mkaji umweni. Nyamasi mupangana mweta hama no hama. Kutirafa ilunga tirile gereroga. Maji mwaita ansi. Mafeka pa. Aa. Shi. Lakapunda maningi basa iripa. Ufira mbanja mdala wacho. Ngukuda vaka jivaka wanda.

mbo zathu zakusiyana-siyana nyakuva kupatilikhira kuti pingakwanisika tipiti njeverano na nzathu nakumanika pa thanthwe ya mpira. Nabwera apa ndi mau Barreto.

si hanya kufa fembo na titi funge na pano malongero wa chesene na titi malisi mabasatu nzizuno tuati pasimpata kuna malongero chindawa na funa buera ndi mozeesh teo tila kutia polosi na mabasa nanga dili Joki Sombe tinazafana pontu siku zinangu

0: sambe mpurukere jino pekeja mukana baba Antonio Charanga vaze kutivirengira mbirikira musiku uzuwa ya masereno tano mweshe mpurukere halo zina mbozino ati zina
1: Raul Manyoa senga senga maringi
0: chakana ka baba Raul Manyoa mativigire nyamasi uno kuvira senga senga
1: vira ni indio
0: tekangitizwe
1: Muntu ngabalo wana kabuti bene manyaka kumona kaizo
0: tamba hotesi ati andimuona
2: andimuona chikochi
1: ndezese maji manjanga ya kumona ra
2: chikochi
0: meso no gochi
1: ya
2: andizo dai iwe dizwe
1: inango achona patero chini na mapao
0: vachona
1: achona Zimbabwe patero chini na mapao
0: vachona Zimbabwe chini na mapao kana murabo hao
2: mlabo kana kuti mpasha
1: mpasha nini
2: mpasha mnoziwa
0: mpasha unodi hwa pauta unodi hwa pauta
1: pauta
0: ah unokandi hwa nauta
1: nada
0: maramba
2: ilema
1: nada
0: tanangaye murabo kana ratuwera
1: nada
0: maramba zvakanaka tikanyogumisira
1: yogumisira kuyangana kwa madhala uyi
2: matudi
1: kuyangisa kwa madhala uyi
2: supeyo Opa,
0: tini chumba botera dajuka. Mkakwanisa moti fonera ngopacha baba Raul Manyoa. Tizwe kamu jomati tekirari kuduka kwajo. 82-50-11-314. Fonini nushiri mkati mondima. Mochira mbachino chongano indi nombirikira. Tano mumweje mpurukiri. Halo.
3: Halo, boa noite.
0: Bozino, tizina.
3: Zina ndini Jose Mungalo Francisco.
0: Baba Jose Mungalo, muli kwapi?
3: Ndisagara Gorongoza.
0: Gorongoza.
3: Sisi.
0: Shakanaka, matibigire nyimu usiku huno?
3: Ah, ini tandani mjoji na ini tano, kodi kutu zingani, ne?
0: Munangano kana muna indio?
3: Si.
0: Ngatendi.
3: Ah, wangu watu wakada kufazia na tumo bijari mai wao.
2: Asimiri tu fosko.
3: Fosko, ne?
2: Hmm.
3: Imeni. Wangu watu wakagarada wananzara na lila manindi wakagarada guta haatori ili, ne?
2: Ananchara anolila
0: manindi. Ananchara anolila mugoro kana tambole.
2: Mugoro, tambole, ya.
3: Nada, ndaramba.
2: Isaku.
3: Si?
2: Isaku, saku.
3: Nada.
2: Ah, ananjara anulira maningi.
3: Si, ananjara anulira maningi, akagera kaguta ato iri ne.
2: Mgolo malamba, ngoma.
3: Ndaramba. Ndaramba.
2: Ngoma malamba.
3: Si, si.
0: Jose tashi. Zakanaka.
2: Bola kana kuti bola hal.
3: Si?
2: Bola lidi.
3: Nada.
0: Zakanaka, tekanyo gumisira.
3: And istojo, kagara ina zero maningi makaneta zaya tori. Kagara ina zero inaulira maningi.
0: Sakanaka, wano jadunga iji baba Jose.
3: Pepe.
2: Chailanchi mbuido atambi.
3: Ndondo.
2: Ha?
3: Ndondo.
0: Ndondo.
2: Ndondo nat.
3: Nad.
2: Taramba, taramba.
3: Tarabu.
0: Sakanaka, imweni nga i. Tangwina watantatu tubuda vashanu usara mumwe.
3: Wabuda watantatu.
0: Tangwina watantatu.
3: Sisi.
0: Vobuda vashanu, wosara mumwe.
3: Antwezi.
0: Shakana katitubonga, baba Jose, saranyu shone.
3: Sisi, maitamati.
0: Shakana kapanguwa ino takuti tongwa mbeta pekeja mukana, Antonio Charanga. Hazin shakadi kuti verengira mbirikira, musiku ozuva ro nyamase rino.
4: Andona chalango kufira mtundu wano vasafara zina uleshpavu. Kwenga anu do dalimweni. Ndao lefamba na lefamba. Tawa lakaguma pakati po guanja. Losunga anu bongo. Nuhai vivi. Andamu bongo lia. Mundu huye ufuncha bongo. Nanganini mkuna nakatwala mundu huye we twala fadu yunguvo. Andao nangamukundu wana yuhai vivi we. Kundu wanda twala saku yunguvo yunanga handi. Bongo haa. Kundu wanda twala fadu yunguvo yunanga handi. Andao nini dinotola kadera ii. Nenda kodira kumbeji no. Ndawa nengenda kodira kumbeji no. No contrary. Un, dos, tres. Agora muna no kasikaro gali la kadera hii. No mpeke jafardu yungu hui. Yananga atabo tajish. Togala hoi vivuia, no bongolia. Unduia otola, otula fadu ya keyo chanchika po. Otola kadera. Opinda kumpee, chino wendo kasi ya kadere. Yananga bongo we, yananga we. Na kuona kadere na kiona. Hoi vivu we, we. Kuona kadere yo, kuona. Na munda nukasika gala kadere yo. Ano wana chini? Fadu yungui. Hoi vivu we, nanga, yuwa hundi nyisi. Yuwa hundi ziko mandaka galari. Puno gume pesi notola kori esa. Yata uji konta nangati. Karikeli momento no chicha hola ndana kori ukshipa. Hola kori chena. Hola kori safarao. Agopa sawa wangani nyisa. Ngo fama. Ah, bongo langa. Ah, kwa hivi unufamba chini. Mano nimitaku nyahwira. Nyahwi, nyahwi. Unuiwana fadwa. Unuiwana nyika. Langa kunyeba. Tamundu nangatawa. Mugdishkuti henu kwa chene. Mangatubo ni wapeno ganyari. Kato dira po kadera iya. Nato diwa kadera iya shwese. Kakuna nga vamzimbola. Gala tensao. Ukonta hali mundu. Un. Dois. Tres. Hei, bongolia templa kala umuka dali. Kwa hivivi. Templa kana kwa tres. Logo pali. Pamushi lo bongo. Uu, bongo gogoma gogoma. Logo guma dali bongo. Udo gala pasi kwa hivivi. Ay, ukundi gala hulpu ndo wana. Natanga guma ndini. Mashuwazo guma huwenda kusiena. Angai. Wana ya kundi galira. Si bongo kitala. Nangani siku zone le mungati hulireshi. Hulireshi. Mundu huyo langa. Un. Dosh. Treji. Kwa hivivu ya papa mwishi pa bongo. Bongo kusofi ya gogoma. Uda guma da langa. Ay. Ulipundu wana kundi galira. Kananga mashiko. Unda ya toksa langa. Ay. Kundi galira. Tanga guma ndini. Ay. Mundu katuna nga ipa bongo waluza. Kwa hivivu nga ganyari. Ta kwa hivivu ya. Utapuwa fadu yunguvo ya. Ata hiyo shuta utati jira kudara. Nga shutaka galapa muzimo mo. Pangire dakita ngano hii. Shutaka kitaswa hiyo. Mamuzimo tanga galawea. Manakaji tunu galana wana. Chada maningu. Shuk sirira sirira. Mangwana wana uu. Mangwana wana uu. Manenta kwa hivivi. Mangandu guma mundu uu. Chicha koli wana koli ndu uu. Guma mundu uu. Chicha koli wana koli mundu uu. Ta diakamwe. Ashbesi shunu shunu. Suto gala. Ne. Suda kuchunu kuzokuvona kumbejie. Suda kupekeja. Shukono kushapi. Unuzoshkone wapiki. Bongo, le nanga kwa hivivi na inyisa, piki nofamu pale upadoko. Anda kwa hivivi wakazo ganyapi, piki wakazenda pwila pa nizupo mwishi la bongo. Udaguma paka dela dali, ugalira bongo, ugalira kwa hivivi. Udaguma ushpiri dali, bongo limana pa mwishi pa, ugalira kwa hivivi. Shusha pele la pano, ngandangu, shuda kunangadea, mamuzimo, anakaji, tuno gana, chada kandika maningu mkubo, undo sirira sirira, nwe benadi.
0: Sakananga tino bonga shukwa ni maninga tino charanga.
2: Nungane ya kasa langompanga, wesa nanchile wazi.
0: Mchakadi kamari. Trikwenda mbiri, mshirongwa shongano indi nambiri kina. Takuti tiri yesu ngo patwa teida vijana nemwi, ngo 822-511-314.

0: kuno kuchangara kuno province ya Tete.
1: Murikuzwa Radio Msambiki kontoyo Tete?
0: Ya, Radio Msambiki ndiuza mwino mwino mwino.
1: Ah, ngo radio, ngo phone?
0: Ngo radio, onda media.
1: Oh, zakanaka, tinawana kuti aiwa, mushini wedu rukuguma nthambo.
0: Ya.
1: Tinozwana weya, murikuzwisa zvatinoverekitari kuno?
0: Ya, zungureketa mwego niyo nchifa. So, chindawu iti ya kundichirekete, ando, ndoreketa na jiputugei, kadoko.
1: Zakanaka, tepeke jenyo zoma tivigira mwumu. Amba ni matanga ndimi kuverekita. Tende.
0: Ya. Achisoa, anoko chisoa, chinaiche, nuske koso.
1: As nossas pessoas nascem nos pescoços.
2: Macobo, Macobo.
1: Macobo?
0: Macobo?
1: Ah.
0: Também fala em português para eu, para
2: saber. Banana aqui.
1: Macobo, banana, bananeira?
0: Ah, nada.
1: Munazi, cananazi, coco.
0: Ya,
2: koko. Imwenije. Imwenije.
0: Ya. Ah, imwenije.
1: Zakanaka, tabonga baba Adolfo siya wanya. Ah, jenu.
2: Jenu.
0: Ah, damonga
1: hivyo. Tinawana kuta abu chijigiri jenu. Saranyoshoni tabonga baba Adolfo ngokutifunira kumweta kuvira mu province ya Yotete tinofara ngokutika mushi nutaticha kuti tiri kuzika ndambo waruta kuti tichake kudavijana nompurukiro gumisira mu usiku zuvura nyamasirino mushirango chongano intano mbirikira chotiri kumupa ku studio cho radio Msambiki emisora provincial isofala beira ngondimi iyo chindao zvakanaka mpurukiro gumisira waguma hallo.
0: Mabos
1: noti. Zina.
0: Nandana la baba mafora mnyeri.
1: Mm-hmm. Na amubiki ngo izwi. Mulipio na ilish.
0: Jiso na kamari.
1: Shakana kamatibi gire ima. Ito ugumisi lenye masinge ima. Nono kange?
0: Shai. Botila kona nwe kunesa nani.
1: Kumukira kunesa no maji championi. Shakana kama. Matibi gire ima.
0: Apazinja.
1: Teka nyitizwe.
0: Teka. Kufa kuno kenda joni zirio ziri kuno wani.
2: I hope.
0: Mutende radia.
1: Ah. Imeze.
0: Nyumba ya mbia. Ina mtugu.
2: Ndani.
0: Ndawe?
2: Ndani. Ndani kana kuti zanda.
0: Zanda mapembera.
2: Imwenije?
0: Sekuru wana matishema tatu. Wano gala nambia wakona wana matishema tatu.
2: Inazi.
0: Nata, asisi.
2: Mafinya.
0: Ndalamba.
1: Chekuru wana madisho matatu, wano garabu na mbiya wakona wanao madisho matatu?
0: Mbizona.
2: Malamba nazi.
1: Nchumba shukua ni maningi.
2: Sima inozala nga wiku kukulia. Malamba nazi.
1: Tinumche ukijira sima na inozale. Mshaka naka, itisi utata kumpiri, mshirongwa shino chongano inti nombiri. Kire waro taku chereke jira juta teka nukuluhu kwa juta.
2: Kire ndateka mbili, ndateka tuairani ichi mbili watambi. Ishoro, jumazembe. Langanga kana kuti vabese vanoda kulingija vanamba kuna sirira tipo chozo lingija hapana wadula ndiye ndoita ishipiri kuti tenga joni tiri vazinchi tavia umongo umwe inazi vadula baba jongi njani zateka
1: zvakana kanini jonda teka imbiri ya duhwa imwe ndiye kutanga ngo yekuti temanyishi kuti one shoko po inogara i finya kuzoti tanguina vatandatu vubuda vashanu wasara mumwe imusuva mukanwa pakulida nzvakadi musuva zvakanaka tinobonga zvikuru chigovora ngokuza kwaita musiku huno
2: here zvinango ndine ndo zvange chigovora tabonga muti marakale yapurukira chinango chachongano indimbirikira zvakaita ngachiso vana vazvikuru vakuru vachizira vachiringano chinimbirikira chine zvakaita zvakaita sarajwa radu zambiki investment za inozara sanjoshon
1: tinobonga zvikuru maningi wenga pa ntekuye mazwi muchino chirangwa ndi Jean Sacramento muchini jambepo jenga jina Mari Flippi tirikuti komuri mpurukiri saranye zvakanaka
3: Itisu na imimi, tinobunga ija, nombirikira.
4: Zvakaita zvakaitwa.
3: Indio.
5: Chikarahwa chapera bani chichikwakwata.
4: Ndaramba.
5: Wapembera.
3: Pong-

0: uma coisa para a área, mas nesse fim do ano, vocês nem têm o controle, ainda posso estar para o controle.
1: Nanganye mazwi kuitira kuti varikabuji vazive kurima nguva yakwana.
0: Ya, ndishona chikuru chandinovafunja kontrono ino faiso kutomuka sedo, nisenda kutoenda kolima, ndozuva tozopisa jaro, zopisa zuva motoka kukabude, ngwani mazina sedo, ndozopisa zuva, mnonga matano ndima ya kura mwaito lima, ndo chikurukuru kumuka sedo, mwenda kumaminda, Tolima cedo, tozopisha zuwa, mnonga mano ndima ya huru, mutokotoka.
1: Tabonga mchunga mjojenji nuenda kunani?
0: Hapa mchunga mjojenji wangu kutanga, unenda kuna mama, ndona Anifa Sakuli, wanuanika kontrol nubuzi. Papa, ndona Antonio Shungwalire, wanuanika kontrol nubuzi yo. Ndona mjimai, ndena Shureta Alberto, kuchungwa na ndishinina, angatambe. Atejara, wali kabuji yo tambe, wanuanika sojeki, angatambe. Nanukuna vese wali kabujiyo wa mwena lumbira munu vese nga watame maningi nindi ni chalisi Ngwalire
1: Tabonga wa chingwalire kufira kabuji pamanga zino
0: Sana.